0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the...

Music of the Ones right here on TBPFM. Love Song Syndrome. May nagtatanong nga dito eh. Sabi, bakit parati kang nangangiti? Bakit? Wala bang nagpapangiti sa inyo? Pwede namang magpangiti yung best friend mo, Nax. Malay mo, pwedeng kayo. Oy, teka sandali nga pala. I got a song especially for you.

niya. The Music of Friends right here on TVP FM. Hindi lang nagpapangiti, nagpapasaya pa. Nax! Lupit eh, no? Dear Bobby V. Ito na naman tong intro na to eh. Para ako magbabasa ng liham ng pag-ibig. Hoy, mamaya, huwag niyo kakalimutan, meron tayong ano. Teka, sandali, kumantagod to. Ulit! Nasagasaan ako ni ano, ni JR, kumantagad. Ganun pala, kala ko mahaba yung ano eh, mahaba. Kakala ko kasi mahaba yung intro. At sige, ulitan. Nakakadalawang ulit na ako ah. I get a song coming from JR right now. Huwag niyo kalimutan, yung pakisabi na lang Bobby V right here on TPP FM. Sagasa pa rin.

hindi siya nagmadali. Binilisan lang ng konti. Ay, teka, sandali. We're saying hello to Jessica. Also, we're saying hello to DJ Chinita and DJ Bonnie. And this is coming from your friend, Miss Theola Lorraine. Pero pa tayo mga pagbati dito. Mga naglapag ng pangalan nila. Nakita ko may nasan ba yun? Andito yan somewhere. Ito, galing kay Vance Sterling. Lupit yun, no? Abroad na abroad yung pangalan. Vance Sterling. Eh, si Cool J din pala to eh. Si Cool J, si George Ranger, si Vance Sterling. Cool J, meron ka bang identity crisis? Hindi mo na maalaman kung ano yung tatawag mo sa sarili mo. Papalit-palit ka ng pangalan, siguro pati Shota mo. Ay, hindi na nga pala Shota tawag ngayon. Jowa.

0: Music of Jan Adams right there in Circle Lovers. O ayan, naglapag na ng name si ano, si Baby Jean. Yung mga kaibigan natin from 92.5 Beam FM. We're saying hello to D. Bon Fong. Also, we're saying hello to Dan Humble Moody and DJ Maldita Quinn. Hi to DJ Kim, to Jobelin and Baby Jean. Also, we're saying hello to Mom C. AJ and Sari. Hi to Joyce. Also, we're saying hi and reaching out to Ella, Trip Art, and DJ Nax. Okay? O, teka, sandali. Eto na. Ang ating pinakahihintay.
1: Pakisabi na lang, Bobby V.
2: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBP FM.
0: O, eto ay misahe. Sabi niya, pakisabi na lang, Bobby V. Sa asawa ko. Mahal. Kapag sinabi kong okay lang, hindi ibig sabihin okay lang. Kapag sinabi kong ikaw bahala, hindi ibig sabihin ikaw talaga ang bahala. At kapag sinabi kong wala akong gusto, ibig sabihin dapat alam mo na kung anong gusto ko. 10 years na tayo. Sana by now, alam mo na mahal. Teka sandali. Parang hindi ako dapat ang nagsabi nun, ah. Baka pati ako awayin ng asawa mo. May tampo ka ba sa asawa mo? Baka naman pwede daanin sa suyo yan. Sa mga malagkit na lambingan at umaatikabong lampungan. So let's move on with more music right here on TPP.

di ba? Tibay? Halimbawa, kung may tatlong nung araw, eh, may tatlong jowa si Mang Goryo. Eh, nakakatatlo. Ay, di siyam. Tibay talaga eh, no? Mang Goryo, hindi ako ang salarin. Yung mga kaharap mo ang salarin dyan. Nakakatulog ka ba pag wala?

0: sabi na lang, Bobby V.
1: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
2: O ito, meron naman tayo mensahe. Boom! May nakarinig pang isang may asawa. parang ang dami yata may problema ng ano, may asawa. Buti na lang wala ako asawa. Nagbabalak pa lang. Next! Pinalo ko sa sarili ko. Psst, oy! Ulul! Baka may biglang mag-comment dyan, ha? O, ito yung message niya. Pakisabi sa asawa ko, sana huwag niyang dalhin ang galit niya sa gabi hanggang breakfast. DJ Bob, hindi pa nga ako nakakapagkape. May problema na ako sa buhay. At ang problema, ako pala. Nagre-reklamo ka ba? Pero palagay ko, mahal mo naman yung asawa mo eh, no? Nag-dedicate pa nga siya ng song para doon sa asawa niya. Hoy, asawa! Ito, dinedicate ng mister mo para sa'yo. Kahit ano daw mangyari, ikaw pa rin, Nax Lupet! Antibay! Para si Mongorio lang yan, Carbon Lodi.

0: Sabi na lang, Bobby V.
1: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
2: Okay, ito, meron naman tayo isang mensahe dito. Asawa ulit to eh. Sabi niya, pakisabi sa asawa ko, sana huwag niya akong pinapahiya sa harap ng ibang tao. Alam kong may pagkukulang ako, alam kong hindi ako perfect, pero sana kung may problema tayo, pag-usapan natin ng tayo lang. Kasi pag pinapahiya mo ang asawa mo sa harap ng iba, hindi man siya nagiging mas mabuting asawa, nagiging tahimik lang siya. Kaya tumatahimik lang ako. Naku, para sakit nito ah. Oh, yun. Kung sino ka mang asawa ka, sana narinig mo. At kung yung iba naman, sana makarelate kayo. Pagkaintindihan kayo. Anyway, still with Bobby V right here on TPPFM. Teka, bumibigat yung mga mensahe ngayon ah. Seryoso ba kayo? Ako hindi eh. It's Bobby V taking care of things for you right here on TPPFM. I got a song coming in from Sergio Mendez ba to? G, sino nga kumanda na ito? Hindi ko matandaan. Hindi nakalagay yung artist eh. Eh, hindi ko masabi kung sino kumanda na ito. Anyway, this is the last and final stretch of my show right here.

comment regarding do sa last message na binasa natin. Sabi niya, "Sir, pag pinahiya mo ang asawa mo sa harap ng ibang tao, they have to realize na mismong sarili nila ang pinapahiya nila." Okay, it does make a lot of sense, di ba? So huwag niya ipapahiya yung asawa niyo, maging yung babae o yung lalaki, basta yung asawa niyo, huwag niya ipapahiya sa ibang tao o sa harap ng ibang tao. May isa pang comment dito, ang pangit ko daw magbasa. Bakit? Hindi emote.

course, we're saying hello and reaching out sa mga kaibigan natin sa MSR or Music Sensation Radio. May nag-comment ulit siya. Isa pang nag-comment, si Bechay naman, sabi niya, tama, respeto sa bawat isa. Dagdag pa niya, buti na lang single ako. Uy, pareho tayo. Hi, Bechay. I got a song coming from Boyzone right now. Last and final stretch of my show on TPP.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: All the hits and more, 24 hours a day on dppfm.weebly.com. Powered by Streamabs.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
2: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
1: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.